lớp nà ni nà prai yamat chea ti ma trai khnom kamithi phsai ka sat nang mat chu tor to ang yang ne pe ni chop tae pa ne jeung khnom som thlaing amnor kun chompo ka yop chat tuk dak tam dan kamithi robas jeung khnom som chamreap lea.